0: Chigili kosetishek en oret neiguitosi.
1: Kigushini gong kaimutik chetinye chitab Kalenjin.
0: Kitobeni siasa tugul oleu en emet.
1: Koboto boisionik cheterter chebo bandab tai.
0: En orititab chuton ak alak, yepchi it tetutietab mwa.
1: Matijilil tetutioni.
2: Edwin Arap Tanui koboto Eric Runo.
3: Right, magamit ang erigrono ng karunet natin na babetab rani. Lagini ni kukuk betab emo aguya to yaga kaiga shigenge beberta natang netay. Ago kita kiniga genge nga genge nget ke ma o magonin logo yuk sa mita ka siti shigen gore natin na ba online logo yuk cha tok sabay met kuy tun sa ita genge gore natang na iti dat kuna to gungo amu mita taban na bari dun ngung karunet natin na babetu tab rani. Gungo yung jurono jaga ko nam jige 2,100 jurono kse chang kabisa. Ago inyende tagetugul nga yun nam jige ina ileng genguna tiagat iching jige gege nemiteng sokuru sokumurua amwa gele jalas magamanda bigi bigi shik ayengu ngarunet na tanpa beta brane guna tay ne lo hova ne uga besa o bigi bigi shik ayeng 150 ego iti jorunok ayeng o na ta gere lagi ni 300,000 chamanda nga ta ngete sa ay agui duge na tanpa mita boda boda go tuge number 3 so jini gai nam jige silingi shik 2,100 iti nye barainda namago silimba gali na agi cheng che maramoja marambili maratatu iching jige barainda nabo yel chige bigi bigi tingi ata anata go stam 441 stam star 441 star 3 hash engore na tana garara nam chige bigi bigi na tana ba 150,000 ago choro no gata ya mwa gele bigi bigi shaka yeng ofa na wane mitene baga seti shik so bangan ge ching chige agi engdu ge number 3 mega skitio ameti me etia menge ba barata na mu itereli nam chige agi engore na tana garara na
4: Mom, I want the strong one.
5: No, I want the one that flies.
6: I'm taking the super speed one.
7: Breakfast just got super. Introducing Zesta Superhero Jams. Now in fun 100 grams and 200 gram packs.
8: What? Every pack comes with guaranteed airtime or data?
7: So kids get their heroes and you get rewarded too.
9: Zesta Super Breakfast.
10: Kapkea Evans, Deputy Governor of Wasin Kishu. Aba ipini tikiti tikiti nwa emo FM ko ibwe chairman.
11: Kago site up ketil tikiti yet. Niko ka sartana bagi lat kambut. Ke we mesen it batai.
12: Upunji ani tuna kuja yo yo.
10: Meja ke som ke jan naik koyan koy mengaret ago buasit ni ni level rate aso koy mengaret ni ota muta ur level rate ke ni opportunity se jang cegi buat ko buat ko kago wale level rate ko exit ke meja ke som neranek tukul koyan ko buat koy mengaret ni tahu na mengaret agak tukul ago naik ko population ni level rate ni grow ni ko market ni ready ke meja ke cegi le ongi ay mengaret ni tahu na ke som ur yet tukul ke lo buat level rate ni ota ko ipci tiki tiki tiki ni boy mo FM aso naik ngalek ke jang ko lagi ay tahu mengaret.

0: ko marangane kamwa setu kamwa imane marangane kimo imane kolowe di ke bayi ko mago yiye kita ne misang ne mago ke tegi te olowe ndi ene to nya don na wa nine ti gole ba ko ndawa ti ta gele ka to no ne ananga bu independent ko motor para presidente cho motor ko gai gai ke go si ne ke ngalal ngo ko ko ne di ngalal gele pa gitel ton ki be ti ta yan ke ra ang ke la ke ne to lakini chongi nga leke gele ki yae baishe yae baishe kogengele libar tinin wila omuti ni ako chita le namo kutubu utogul mami yonge edu itake rastu ke maibra sige ima jukwa ima jita leki kere gele agye baishu ni lakini ka ake kwa dichu warako magitine ke ngala eka ake kwa dichu kongwa babichu kumawe ekse konyoko buwa neko geni kraono lukutu yakti nda buwa ne kraono suko muati bini tugu ke magatin ke gimache kota angina lege te feta lakini kia kwa chita amua un eki saai togo wa kaita ligopta tiara amua kwa ngete konyo agar isha konyorbi baka ite lego wendi lakini yawa tungu nani komi vike mangeno ikole ngogo ngo amu ndiri rendo suju bune ligopta ini kogo nyorbi iso mogenia kogo kogo echota mami manyorbi togi negi somi togo sabi ini nyo kogo cheng kondende tage tugu negi ke kwa kwa cheng biga area ini ako nga lalsa konyor baishe konyor chedioso keranga ile nyo koe di chita timina wale kagir kumange di nene kwanda lenda seksa matonge ngalge kere toshi ako ya kwa kwa so nga ango unwa tenesi asa ame tarita anu kwa mua kwa lakwa na jitri na mua nga meti nga kateta onge tare kongwe
1: onge tare taman kuyate ya kakuma pastor echo en karone noten wabita abrani taman daiga ishe kiyote jawa kebata sugunge tanan tadai ke shetaman juga kai bata sugai ke be berta na tang nabo sambili ye sambili ke tese tai mo gitnye lugu yuga be me te tese ta go isa ta tu ge nyoru lugu yuga ta ba yeme una ta ge mi te gumye ngin wo gi te ge nye ge rip chi na te ge ga sarta go changa bi kyo ta chige mo chunga lal sen karu net na tan ba be ta bra ne ge gas ngal yana ni ge nge asa wi ki ge bo yo ta francis je mo de go ma ge nyoru bi la
2: Ango nye niyo, hajewe, kaboega ni nyunea.
3: Keboega ne, ago mi K24 Plus.
2: Kone na otaka nyu?
3: Kasa mwaun. Nigore atakenge ni muji igeru movies, series, anango urerioche.
2: Asa agi nye?
3: Woi, tinyago i reality shows, aga animations, jibola wagogora, kumi, kero, tinyago i live channels.
2: Kiliban jina nan babuj?
3: Aja babuj, magiliban niki ya ketukul.
2: Yani magiliban niki ya ketukul agi muji igeru kwa movies?
3: Nga mwauni bago, babuj, download in K24 Plus, agibaibaji, tetuti.
4: K24 Plus ndio hookup legit ya entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
1: Ya, na otogo ibaibai itke ngore na otang nebo hookup legit ngarone na otang nebo betabrani K24 Plus nikuone nboro inda na otang nekararan kamo nagupa duget na namba tesab na otang netindo si moshek duget namba tesab na otang netindo si moshek ngore na otang nekararan nagu si moshek duget namba 5 kutnye si moshek kiba 25,000 tayare kake al si moshek tesab ako alejin mite si moshek tamano 25,000 ng si mingung bangan nge ng *441*5# duget number 5 inyori jige si met ngoret na otan gararan nebo silingi shigel futip te mamut karonet na otan babi tutabrani karibu bo yot Francis
5: ujamaga Edwin
1: gararan karibu
5: ay gongo gita maga gite ngulep kapsa asya gala jinin gongo ako panabas nige ko nakte tutit nige ibuwe but amoy gite Edwin alenin chang man tukuk che moy moy bi regulen malti party jama mingi arang buno ngot ko mi jama ishe che jang che mi te bu centro lo li ni ango to ma ga kas na jube ki ongosi ne ka ma president golen tu tape ave mo goi ni tamu ni nyor na bas na ko singisi ago bi jota tukul jo ago bi ndi so ongan ge ago ba party nota ka genge atyo kutastai maisha na nyuanet kumie hara ni nyuanet ninguno ni gilengi tu ile chiti njisa ningo tuko menyo ruzi njisi kujo wa muayara apke teri kaliyama po menu pate na nyine sana ngujut negojut akwaji akwa akwa igambini kujitu kul nama mpoto sa zisiye takchubisiye arangile mwati miyemadiyo arab ruta lagini mwakiko shindo si arayinyo anyone mbuno yebono nye itono ne ngiye nguta barabruta agomo washintosi kama jikitiole ngo ngetito kwa siasa na nyene kwa njia mzuri ngoga wendi ya kutinaleji wata pashivuna kwa lakini maat kujubo waji barabruta agone aso ame kitio biongo zale ini kitio kuwa kutwela kiskoske na wane watumisi wa serikali testai roo nye ulewe toi ngalega atiju amoe nene nyoluman ke moji pi keleje o techu metejo gilen ko gile ile lo la panga watu ye bongo ni ana nini titi ko kito ne ko mite ko yenene ngwa ya ko tarap ke ter siasa kidogo kidogo ngolita bo leso ni ko nyole na ndi su ko ker ti ke ne ke ko le une erta ko nguno ko yenene ngwa siasa ni lakini ngo metara bruto
1: Nyo arabu tatake jamme ongoi ngere Francis Chemot ko magi weki ga ken kri ma jogore tap ka sigani
6: ere jamga bijo
1: gararam
6: kele yeji me oba jama je kira ko murumi yiti nda nyalle ka wo ni jita era ko ma jama ni tini ko wara petri ko wo jama ni ndo yiti ala gumo mi ta mata bi ti wala bi ga gira na ni ko ma ta ro ji ni ara ruta en ba isu ni ala nga la le ko le na no cha ma ni bo linda mo na ji linda mo na ji ni ko i le re le ge ti e u ne ge bara cha ma ne wa u ti e wa wa o ti a ge lu ti e ni ni ko a ba bi ti ne ge na mo ni ba re ge ru zu na ku bi ti ne ge ge pa ba u ni ka ko ba ba ta ne na tu ya ra ko tra ge ne e bi ti ta e bi ni ko ni te ni lu bi ni tali dene tungupa linda mwana iji niko tatu mwana ndetu zizota nipare ka agara aluta ndetu no yuto nile yere ili tumbe nyoru cha maite e tumbe nyoru kandu ndene tele lote ili ligini ten wana iji nile yuko pare iji nile kongwa iti ku wara aluta kulu ubuna jitani wa iji ituwa kibochi kwenye ulama chenun mwama chenun kura apketele kuiwa uviga amnanti hili ndi tinota ni kule ubai jina binan na ni ye je kagle gigere ben tigiti mota ge chanchi umayo jindo ngalale ngalo lindo de chege kuni ti kaga ko ni ti ngenge ngenge ti chege na muni we magori konyo gere ben kaja mai ala gere ben tigiti ti ko mi amne ni ti na mune je ti ngenge ni jine je ngo wa ne ne amu jo goy bo ti tole yo nitto na mu watke iwa lo di meri we gigi bore ne chama tapkan iwa ga na bza ali bore chama chama ta tawala na mama chama ta tawala mama kani je ka itanga la ini ni mato ni ur boi chuni ida bi che ga ni ko de tune na ga ta ko de tune na ga ta ni mi chi bore no ga kya ga go na le tan awu di ji bara pe terin ana alla ki ta be ndi ger cha mai ko ri ba di si ne bo man kiga karara ni tia te ni mainde lu ni ur bara bara ase ni ur tu ke micha na be diji jot na ni ni te be dure ni ma ge ni jubi ni kiga ga la ga ta we ni aga ba ga ndo ire we ku ki ma ti ge o ji jot ma ni wa ji ta ko pa ga aba wa ngo bu tia mai te mo ta o si ji na ga go in mo ga na ge le ti ji ji ku ta o mi ta mai no ta ni mo bu to ta ta gu la ni mo bu to te mu ta ba ti ka ni a ne ne che ti le cha mai ta ge
1: Ongo ya ongo ya kutaki nje daiga ishe kwa inga chota jao kia pata suga itaita ya ngaro net na utanuba bitu abrani samoja daiga ishe kuna mokse sit karo net na utanuba bitu abrani daiga ishe eche ye kai pata ngete stane kutake kasko stoi jumite nglainda kwa ya misken kiri sinye kia pata nzoya ngore et na utanagararana samoja daiga ishe kuna mokse sit karibu ken
7: kongoin ere arab to luna fak ni wala nashkuru ai tinga le chwa ko ile kitwan e mone kenya kumi mal de pa de democracy ne jom chin tiaga tul na ba kenya kuchusen nyaka cha mugulenda
1: mhm
7: inge lemoni kuma kumi dictatorship nege tane kero jita for example ni Alfred Keter
1: mhm
7: Alfred Tarap Keter kujita genge kiongosi nige montaye kapasa imburiye na manande ako kolin jini kujumula kiongosi ni tini mugulenda nubo kutoriti kya bi tigi dor tarap keter nga mo le ne era tonu kya bi tigi dor tarap keter ebi tigi mendos kinga ko ni ko ti ci ben wona ne ko bun familia ne ko ka ko million tagi ni ko ti jira ne ne ni ni ndo ci da ta ya ti ne ge yo ten ni ku yo ti bin na ko 1.2 million bu nya ne ne mu ni warambe ako ni ko 300,000 ako ko ni ti bin 1.2 million ya ni we kondo wi ti ni mu le do ne ko bun ti tabu ko jog ni ko ye on ge ti bi gele onde te pugo le burje ta pale chi lokini kimme ke para ki ngosi nime ko tari ti ara peteri no ko gile ni te ka ibi ma ko la ki si sai ko le ngo bunge tu ti banandi ngo bunge tu le burje ne ba kale chi ko ki ngosi ya ken ne mu jo ngalal a ko mo wa le ki mu ji tabe ki bulo burje wa le ki ge ri ko la ki bune ti tu ti ko wi ki tu jo ngale ka pama ja ne tabe ki bune jo ngale ka ji ka tabe ki bune para ba ji ka tabe ki bune ko gi mo ara peteri ko le khali ya ma ki te ka Alfred no ko jongo jae ngano jara no le akon kane di joko ye jini ki nyala kana rap gara pider ko yon rap kiter ko jongo sia genge ningen kapsa tabu si tibon rai no tamu ne zigeri ako bigam nan dil ze ko gatu bu zagje ko wasu ko mati jongo si amu ko ndu fara ni ka koi ko mo gitom jino si da na ko bitin ge moni ako ngota ge ben ngane chuku su bitama ye tiglerano oyongge oge sulu tigai ka maini koyote bitune kapote amude ndidi ki gorko tuke me gorko te ke banga ndi kila ratto no mujumbe ken giru ga bana hele wono ko lotono ne ka gi bute burgi ne bokale tin lakini ngotke cham gi ti kapo tuti en ale ki gizu ngale kapcha ma amu bor sa boyi ti ka lu ndra ni ti tanaka ko ko dipende tus mo boje din biki no ko boje jamai te boje ji to munye we ki ngo ti na gele won lakini mo boje jamai kira ko tuja mau tuja mau gore tam buku ine kuku kuye be kosara iwon na ko i mca ne independent le sara mutual tous po je jamai ana po je jito kimi te gamu amina otom tinya na rap keter en ma wasu je kiget ne gere ko le amana na ta ga ne borur ye en ga potu tuke ku bo sali na mwana inch this time bro ro ko tuku siasa ne ne ko 2021 sa ne ko ma ka ne ko 2022 o le gere do bi ge siasa ne ngudo ko ter o le buito abi kibio ko se tuntu sebe ni hotel o mo chabu mo chara peter ki mo jora a go so me edwin si ta go jara peter ko nyuri dinna be mo isan si nyoko nga me poru ye ta mo di poru ye mpangli yo de tutu o le nyoro ye ko ta poru ye kwa tai a mo yiwe ka ni ara ne ste ki nyoli jara tanu ki ni sarka ni tinju ka ni ase te ki so mi a go me ta te pa so li nyolu ye so me kai ki ngo zino gile wen kai nyolu ye so mi gile tarte de ye jore te torde zit net tu jota ni ma nyolu ye sami tu jota ko ma le joge sabo ki ko ni sa dise ani sa ki nyolu zit ma ni ni te gel te ge bashi kan do zuro ni ani sa ki nyolu jore te ma muara to no dina ni i ben del re ora na ga del re ni ko ka ka ka ni di titi ni ma ge bu no re ne tan de nu no ta ki ni ge du no ta ka ki ni ta te mara ni ako ni nyoza ra di ni ge ut ki me te ge mo ji kon do chu ni bo na te pawa ko temporary pawa ko bi ku lakini ki nepa mana ku tos lekat ni imete ku ne ye mi pou nate semota ko ye mi pawa na tamen fier ki ngara mo ne se ngala lek bagi ni se ngala lek bagi ara tonu yi ko ngala lek bagi o mu ka ko pawa ki gir burgi ne ko ni tugo ka gitu ku yi waka tuo ku ye tek piwa bin gwen ko ga ko ara torus ko mu jumbe ni ki bana ko burgi ni ndu ko ura kera nga ni ko ni ya ru ta kirwa ku gi mu sho we ko ko ma ndi lugo ra ko tore ka ni ngete ene jam jog di boni jang di barbar ko ni ko rito ni bar wos ni ako le sos ore ne kawo sai ya nyoko te gi baki siti me ni gi mage gi ri nyoko te gi baki ki me te ge mo agi le te ta chai ki nyoko te gi nyoko te gi baki ki wi nyoro ko ta ko ta permanent nyoko te gi baki ko ekonomi ne ba chai ko te bi ko ri ke permanent ko bi ka ri se gi wi ne ko bi bi gi je ko bi ti ya ne ko wala ke ne amu ja mo ji burgi ne ba ko linji ki ne ba mahana kumo kitoke mi pawa buri le bawale jin lokini ko sita ko ginyuru kai en ka kuune ko suni kike ka kai kuune tus po jino yen ka yo aka wal e khonu melengwe to gore ene une ke mo le ke ni power ke ni power la ke ni si o ke nyuri dikil sine
1: ka
7: ngoi ka mwale mhm ni ndi kidna ke ne na mita ke mean
1: mhm
7: ku gi kora ni mu dikel lo sa rap ton wele ki bonga ni nandi ki bonga ni nandi inde liwe nandi ye tu akpor ye ne ba ka ni jini ku bi ke wa mi ni ngi ti ka le kwe lo ke ni go ko tropo ha ndui ako le ki bonga ni ye ki bonga ni ki mi ti ko ko ka fana ki mi ke ko ma ko ka ne ka ki mi ke ko ma ko mu jumbe Not an abone sigeri ki magas ke sian ane katcha mai tamu wenda ku tumo ni bit ni Nairobi
1: ongo iken
7: mangan ne ako le ka na ngo sene ta ko bo do ye ka gi bute ni ki tom ka yegeri ata wai ze to mo gi arab to na mo bi mutyo mo ni mu jora ba buto ko ibet ko na ni ko mwalimu o mo jali mu cho ko ye no ata mo jora itilia na nyune te ma ke sara mu lagne ko ibet ta kre mama ku ni ge mi te ko ndani o mo jali bi yo tukul mutyo
1: Ongoi ongoi no kagona ngoi tita lorishe kyotok chibe mbolea jotok chibe top dressing fertilizer jotok tita depot not on the bile dorit national cereals and produce board nito subkia governor nebo county nebo sengishu jonathan b not on the wiki ongoi president william ruto and not on the gago sulaite tutia not on the bago gimit sector not on the bago abatishete agotare tu wakulima konyurjige tuku kibayishi anan a farm input singbeit not on the gai teta lorisha kanan trucks jodok chika la mbolea suku tare tu wakulima misin kebe bertana tani bo eldorit depot age bebe weke terter nini tani go last mile distribution go iti jogi shukio toki bo serigali ago una togo wakulima chibako masana tani bo wasingishu chukutinye gai metapke ago mbolea chigipi se bandega nan top dressing fertilizer enginguna kutinye gelchina muga ago toa iwa iti tambolea ijotok kamwa governor nipo county nipo wasingishu gule nita nikote tute nata neto kinigia getes kwa itit nata nipo mituwe kishia main county nata nipo wasingishu ago nata kutaret kwa batik matapuka ubaishi rabisha kichange ye gule ago maunguru ruti kwa ngore nata naitita nata kwa governor nipo county nipo wasingishu waruru agoba ititayet na tong neba top dressing fertilizer neng kumalo oguge bargai metabki alak en kapatik kumwaigo len mokinige mbolea jota chigibi sebande kanan jota go top dressing fertilizer ne kago ititayengil dore the depot na tong neba national cereals and produce board kebebaratanebo singishun daiga ishego lo chegeba tang sambili geta stai go tage gas costo ju meeting line de lagin college in meeting simo shakya changa be sang do get number 5 got ko to miel jige kai gai we do gana ta na number 5 meeting simo shakya to ka besa che chan engore na garara na go gagle tem gitu mara tatu na te zir mara tatu item gitu mara tatu ai bangan genge be barata na engore ta na to nei tita na to to go stam 441 star 441 star 1 star 5 hash engore na to nei tita I nyur chege baro indo na tangne mie garonet na tane babe tu tabrane na ta go star 441 star 1 hash engore ta na tang na itita okay nge yap tege kidogo ge pe transoya sinye ge pe kericho agbome hello arab talam
8: ale mune tu
1: kararan
8: oi ga mi jito ye ma kai go tu tabe tu tabrane oi ne manni ala le ta barap ketel kumaya gami jan merap betar ali gode tauja me new jorwen si pingan ne serkali ta mui ke beja me na bachi ago ja me na ta godom bolum da gut na da na ga besta ne ke ro kora nam ging ta muta gra ne beja me na ta taiman ne mele ngaya ke go soan serkali ne gi ne go soan ngore pe ne nyolu not ag no bade isto gresten ne gi kwei ko gi kwei bi a kwale jin ago gi ko yam o bade ngut kumi moga sai ngut kumi kine wa dom go go ite tai we ko gi go bunu jama ne unget ati asi moji ni wa ko len jina gi le ji moji ni kumi go le ye amu sa ni na ni de gi go so an ni ko ni ni makini ga ga na te mo go mu te ni si ta ge ni mitaban ni leon amu si ka ngu no gi gere e mo ni ka sana mo ke bu si ge ko jama ise ju ko gi bu ni ka bu no si ye do la ga bele ni ya ka mai ni ge ba man ni bo sen do ni ni ko biju ko tinda jam na ti tugul ago mutai ka be ba ke ba ga bissa ke be di ke be ki jam na tagenge agian ko mo biya to le ya mun ke ko ne jam ni ko jinyo inju jo ke ni ni ga so amina le jini e ke ro so an ji ro so sanga din maya lakini isi puru jam ngu jeng jam ngu ati ago ngan ge ngare jam bi jo manda ni jam yen de dios de go so ni na rabu te ye ke mo ga le ji akwanyo ne bo no ambi amora mi bi kiyo kosan asa kitinye ito nga nga arab arab kiruwa na yi giman kimi jaman lagi di giman da kimi kibarga arab mo isap kinye asa nga yung mga mga riba ita nyo ngoy yung kibajera nga yung wasa nga yibara mo yi kumito yi kanan sa wara mo yi kimi nyo shita ako yi kapisan mo nyo nga yi yang kong mga gulde na aja ami ya dum dum ke disorok loko yi mararok atam gitu takenye kung kami ang mauna na yi ni nga ando na tet aga tukul ang ondo barge uma mi menyori manyo menyori gal jin ngot ko mi ganyor jigal jin kada na tele wara buto kuma to ga mata kwa ga ndo yu ya tak to roman ta kapsa ga go wir sa go jubise asa mi sen ko ko ngan jit ta kapsa ni moye kapsa ito kini ro tet kapsa ni ngal jin ni kapsa ngon ndo ile got ko mannam ge mo una na kuse ni le jin ni ago ye bora tera bruto ye moye ge le ki ge go ge pa ta wara bruto en ngwa ta ni gimite inyele ko ginge timite ni giba en uru kenyata ni gikelle postpet elibu tsaba ko gal mut ki ofis ye ne ma otaret bi hapkwale jin au gi umyen so ni jita keno bi hapkwale jin nguno i te ke yanda na tet ni bo grupi tangu te dia kwa ni ndena mgana na tet nguno ke ke ta ke ta tgara tul ko ko ba ta olin elibu tsaba ko gal mut keren ko tunguno ka sa ke tinga ina tap ke ne watu ke jang ye gere gele si Pare gara bruto amone ngor jinge kana zer ko inende par jinga obi ga kolenji kwanyu ni imman magiye shen engal yande ngu lagini miten ngwan ndo ngalal ngalal ne gara rabi i par jiano na te ngi le par jinda te ge awe betu ne ga sulde ko nye ge ko lagini kamwe gorok abe sai le mate ngalal le ngore ne ya kando inde ni to gidinye ne gi mokini gana na te be ni mire gamwa una nyuna le jini kibar jini ke ga na ta bra bruto kwa dami ta bain en ngu na bi ga polenji yer ngen di mo mami ga na bra bruto le gini kisari ne ga muto ne ke lei ko to ga nam ga na na tet asi ge ge ge nyur ne tugu ki de mi be ya ye de mi ta yo amu ga na na te na ngu no ko mo ni na de nyune ne na na o bang ga ni na mo ni na ye de nyune ni ko dare te ne ngu ga te na ta ko ga ba ji ta ta ye ne tu amu
9: Magmande bigibigi sho yuso mago 150,000 lakini kagi barait inyorjini ge 50,000 jina me biashara meji nam jige mangare tage tugul mi 50,000 engyoteo sasa nene magati eji late star 441 star 441 star 3 hash ichenge ge 50,000 jina mjini ge biashara engore na tanagarara nduget ko namba somo ginam jige biashara eng star 441 star 1 hash engore na tanaitetat karibu Filemon segegas elda agebe meshewa
10: tina mune atuwa seke
9: bye bye karibu
10: hai ge mama narab kutir kogi ngalala ungalole ama nima tu yundusagi kiko nyo hiyo nyo kasi ya studio ambusagi uyu nyo no gimi matara kapesa gimi matara kapesa uyu uyu ugo nina baso lezi Tete ngala kabla nana yuwe nditaban iwe nsaini rana kere. Otu ngonyone nopon kakadustu si mugule lda anablai. Tele nipuso yungu nana nagile nama nyore ngejere taat kabana. O waru ngu kunyuru umyele akwa. Kami nabara ke ngalale ni karab kitiru. Yuginye kone kitasa ke ngale kabule shunin meginye nyuginye. Kuhu kanyukwa laka moche kuhu lagi po ngalale na ngale kiko sir kiko sir kapesa awa oro ngara kunyo ninyo namanyo usomi ngajere ti cha me ta chita ngale ni churi mbet kuhu yeri ni moche moche teke po matoto nye inyo nisinyo kore nyo na nyilion ya jabiyo semu si kono na inyo naka kwa kala kwa kutere ni nyilion ya chita ngale si cha me ni aku main waktu ini ni jam ini nanti. Jadi awak mahu jam mahu yang ada apa tu? Kita saya ni demi. Kedua masa kita nak lain, anak lain ni baru muka itu kau ni anak dia ni ada kamera ceret. Alin, nanti ni tapa ni ni Arab tu.
9: Wasin Gishu, mi rabishek kiba biashara guyo wa mwawun agale jinsilingishek elfu konum eng churunok chachange agonita nguwe muteja kwa isambile adagashek tiptu mangmutu mi teduge namba 3 na boda boda 150 jawa kipchegi churunok chachange so igere ichengjige 50,000 agumagele tiam giti marambili inagea imi gumye karone tabe chaurane karibu elda inga mngombe
11: chamke bishop tanu ya mune
9: mbami ngala elda karibu
11: Das kijamake ulinyo jamake nandi magitinyangal kasuwa weni mit kogararanit. Das netai kojam kulen jitam nandi anangoji nabo kingereza. Ngoka omargei akchi atyoko sirini iungan mugonu sume kojike stress. Komajo somane kaindo inatene mitei kondoji narabruto. Amajo somale. Ngonyo arab ketergo ak nyotebi tuay akoy boisiet kibagenge arab ruto ko president nebo emet ako kikonam emet komugul ko kenya ko ngoti borie ak ngalekab politics chemengechen cheku komami ole iite kosome arab keter kichome man kandoindet nekararan neingen kongalal ingen kokweri emet lakini ngonam kangetab kamet atyo kotestai eng boisioni ngomi kiy ne kikolelak koba ak ipkokerchigei ko akongololso kichome kaindoinatetab bichu tuwai amu chepchepen ako ng'omen ko kakile ngo kakonde notupche kumechutu netochi kandoinatet ak kikochi songoliet koyam anan kotiem konyo nandiini ak nyokosome independen asikoro kimnatenyi ak nebo chito neindochin emet komong iman ing yoto Bas, nebo aeng, amache alane kaindoinatet mangonyon akwendi, komache asom, His Excellency President aleji, pangan biku komie, kokweri emet komie, kaindoinatet ng'ung ko kararan eng olin bo barak, lakini kandoik chemi katikati, minister ko ng'ong'o, komabwone nyokwae boisiet, kuya makat, kiatkinye, kegere, kingonyo arap Moi, ak nyekele, rani barabaret ne kokitoi, kokwendi arap Moi ketou barabaret betunoto lakini rani nyekelonjeni kityo barabaret kelen orani kiro kiboroit betut agenge betut nebo aeng komakomi yoto nebo aeng barabaresiek ak tuguk chechang kioe chema standard kioe substandard kole nyokwome bichu chepkondok chekakindana ne amese supervision kabisa nemi barak koyo kabisa president anan ko biik chemi ground kokoito report kolecho iye miong ni komakiyai komie otherwise kesochini Asis arap Ruto 2027 kele asikoyat kulkul asista akotuge inendet nebo mwisho edu kokotin boyo nemite silver line kekure Benjamin arap Letting
9: Kongoi kikuro na elda jezab Kongoi Ika tuwa kabisa ba yo tengula ba silver line Eng kebeberta ni ba ildoriet Kongoi elda yung kap ngombe
12: Mom, I want the strong one
13: No, I want the one that flies I'm taking the super speed one
14: Breakfast just got super Introducing Zester Super Hero Jams Now in fun 100 grams and 200 gram packs
15: What? Every pack comes with guaranteed airtime or data?
14: So kids get their heroes and you get rewarded too
16: Zester Super Breakfast
17: Egoneta kabiruret eng emo FM.
18: Making us to talk eng yam diet.
17: Just to check line again, ninyor ne yam diet agenge. Cherset agogi meter kubungalia tab Jehovah. Kagu yetabu wit netilil. Am diet tablo goyet chetililil. atin wogi chegi losunena agi tororen Jehova. Ego netab koberuret kote tutenetun eng petut agetugul nebo Jumapili kongete saitaman agagenge ago saitangwa nebo Karlon. Koibun Stanley Arab sugut eng emo FM. Hashtag neno litadumu milele. Nairobi City Marathon kuma labatet kityo. Ni iko labatet netinye lele stand ne momi negionien. Kirwaen labatane para baretab expressway. Nito ko edition nebo mut oletetat kia eng Jumapili tarigi 9 arawetab lo eng kenyini. Eng taonitab Nairobi eng parabaretab expressway agi wangunen Uhuru Park. Ni ko labatet ne tutos ruwaik chechen. Kirwai labatoshe ke ter gu half marathon nebo kilomita ishe kito magenge 10 kilometers ak 42 kilometers agi na ile miten fun run nebo kilomita ishe ngmut tos ia genge eng ruwaik chechoptinge labatani ruteche ni website na nyuane eng www.nairobicitymarathon.com asimuch isirge. Ni ko labatet ne gobelindet eng kilomita ishe artamagoeng kigochi rabishek cheite milionishek 3.5 eng murenik ak kwonyik. Komanutiet nebo labatani ko keger kele kokirib itondab emet, yani going green.

0: Hey, okay, guys. Shago tiptem ng sisi tayo sa gabi at ang sata tugaro nito na babi tabran. Skiza tuni sira M gonyo 23175 inyo rin yung skiza tuni ng gore tano tong nagararan ng bendi tugol kibagenge ang karo nito tong niti tat kuni tani M ko 23175 kagita ban ang karo nito babi tabran Lucia sa kita kini gale bini si na on no na tong ninyo na at ang kita pega ko bagaman uchet na tong nabo chama akursit na tana nyalo gay nomination sa gore nito aguna ago kaki gwengo ago ba demokrasi ane ba tamaisha kiune kabini tanyanga sarta nega ago mga ane gimpi ne ba nandil salfrid kitar gule kakwa ine ago ba juga subit kibagenge ina tanga ba linda mwana inji ne indo jine duin sifuna aga mga lebe indi kubai ishe tukul en kibagenge kita kini gele wini ishe na wuna nyone ne kiri ngung en karo net na tanda ba vitabrane daiga ishe go tipta makso gwal chota jawa gebata got goto minyori chige siling ishe 1000 goto go mite lunch ne ba 1500 en doge et namba genge ishe gite star 441 star 1#, star 441 star 1# ibangan geng duga na tana number ita genge enkaro net na tanga babe tu tabrani karibu arab kimbo eng ziwa ya arab kimbo deka moja litit sauti tengyo tai ba studio sugo sich e ke ga sak tu geng nga karo net na tanga babe tabrani karibu arab kimbo.
1: This call is now being recorded.
2: Bishobedu chumamose ni tareglo kokwe tabe magati ale jamge
0: kararan
2: ongoi gungu bisu bedu na fas ni ge go no aso ko bita jam gen je ne te tunche tabran ge go ne ngal yo ne o ne ang na le ga ebi ko top calling ji ebi ti ne tinya mage ko som nge dere inge ni ni ne general election ge go ne fano ne bo ne go ni tat Alfred Ter ile tosu ne ngalanda ne gomwa decision no gomegan tos ngono it is a very good example ne meje ngology anybody ne buatu ko sangura ole kota kolenjin age meje ngwa ko asa gomje ngeje ne 2027 ko it is not in got of kolenji the elections chaba kawaida but it is wakati ne decide ni ko gi got of kolenjin amugingen gele kitinya songo le tabe mo ne nguno ago mai gwa che che muta go bitu ji ne go tui batoi ne bai sexual the president William Ruto asa ko gi got of kolenjin amugingen gele kimaye tam ne boy ne bai sexual the president age me te ge ma gele leweni sho ni nyone ke meje ko ngetege MCA agoi tu president ko pik chenin pik chetinya ga bua tutti ga raya pik chetinya ga bua tutti ga rorjet mule lwe kwa magmeje ji to na la bat kunyo cham asi ko bi ele ile anani gurtege William Ruto ile sige lewen rani ge were ji to gonda konda ngonda kitigilim kero mule ldo ipke na gele tos ki kwa ne ji ji ngono tos tam go ene ya gai yange sisye got ko gi na ita

0: Yes, correct. Sema FM ni yandu wel karibu sana tetetetko SGR. Yes, sema chiko tuma gaba kama sana utane ba conference sako na mungu rasimu it. Labat kama sana ba Facebook wacha ujumbe ma, mwa wangi chogi ile location yako ni gani. Agi tagi chog pig angman alago mood kuchu test jr. Singi ya pili tulgi bagenga kuma mise ni chigi. Ingia Jania SGR mitanangane bote ya bilet General Women Rep. Yes, yangwale General Women Rep. Ina ile Women Rep ako hapa kusababisha. Ako hapa kusababisha agogoni solution. Edugu jwa dugu issues jamba weekend. Tuna sot. Wena SGR ge soteni nga mgungo lole. Kikilo asinye mami gine negarala ngusiri ni ngalala. Ongea baba, fungua roho mami. Sana sana. Enza tano. Eni guni ya sinye goge kutege imuwa location agitaibige kubutu test jr. Enza tano tuna tuna gonga ndipo. Kemoe 1-2-1-2-1-2. Lakini eni liba soko kukua kibangadej vizuri sana. Eni soko wale yomi tenbi SGR gu mamache chitanika sotana tamoja. Mamache mamaye gogeri kwa lega isu wasabi gomiten SGR apana *441#. Amache chill *441#. So mwongine kaya agene SGR nguni etu gana mbasola itu gen number one kutu gana otanemaye goso 10 big up SGR big up SGR kima ibi keisi buge gitu wonge 10 number one agoi number 105 1-2-3-4-5 bagoi 105 kine ya gitu koi chutu gitu *441# chutu ngitu soku age bangani ngitu 7000 akuna story mingi kima ya bangani nene SGR ke bangani nene weekend keso 10 weekend dangunga iku chitane shap shap bide ngitu konyila genga konyilo yeng toka enda 7000 *441# kwa kile kibongo ni chitu gule nene SGR kibongo ni chitu gule nene SGR intu gena bongo ni tapanga kila mtu weekende *441# to get number one number so like meter 7000 go itibing 105 7000 go itibing 105 ibideni gonyi la genga matisir oeng ibideni gonyi la genga matkosir oeng *441# to get number one tugana number one number so like tendo 7000 jiba ongani nini ukendo baba tendo 7000 jiba ongani nini uwa gile gima ibi keta 150 chebide ni konjila genge. Hei kajanga ya. Ngorobi 150 chebide ni konjila genge. *441# to get number one. Ibide konjila genge. Ogi walk 7000. *441# to get number one. Bide konjila genge. Ogi walk 7000. So, chesip kwa itko soko, bati yako. Chesip kwa itsoko, bati yako. *441# to get number one. Tukano number one baka nguni orifresheni mwagiri chiyo kutagenge apana iko mutu wata moja *441# to get number one. Ama ini kapa ngebendi NSGR kwa at least gomi igimbo bugi siko rgo ilogo nani anataka nyama iti nyegi nani anataka soda iti nyegi so chill *441# to get number one. Ibi deni konjila genge ibi deni konjila genge age bangani nak 7000 chaba weekend gima ibi kita 150 piketa 150 *441# to get number one bideng konjila genge agi walk 7000 buko inguni ale ngo chill ge amache olangina mesimu iti kitu gimuani le location yako ni gani agwene imiten upande gani Josephat Mbambari
1: watia vile atia muna wama na suti
0: bye bye
1: hile bada ulie Mbambari mine nao watia vile kala la vista kapile atake toli lio ni imi
0: ehe
1: nisi magitinye nga loo watia vile kareldani vichu zomu nana amos nombo kabara aramos eno ljore akwanda po se tenki po kakunjuki nomba wanyi
0: mhm
1: aku bertanya ni kepada saya ni, ni rumi bulu kau kalau awak ikat tanah cerai lah, ni kau kau ni sengaja tu tak itu yang aku cerai ni.
0: Kongo ya sante sana, Joshua Koech.
2: Bodilah.
0: Yes.
2: MSR ke mana jangan tukul.
0: Yes, correct.
2: Kimi yang istej, lagi biri apa istej tu je.
0: Eh.
2: Amma aje magatian apa itu teh.
0: Iman.
2: ni bu ci na gi ñi ak chamana ñu no ko sege ko ba bisa bi ba re ken la ngat ba ko lolu ba ama legi be ru age ta gi ga na ta e
0: ko ngoy
2: ni ta ni bu ma sa bi tugul jomba ke tese ta be mo ay legu nam yo na ci ne ni le ko ya tu ku ni ko ngo mi si ko tile
0: ah sante sana Joshua Dominic
3: Bye bye, Dominic. Ko sa ke su tyo male le nin onge so chi nok yo ke bai so kon darishe
0: iman
3: inge le magi ruge ma ka ga wa che den we ga ige be
0: ka ga
3: le nge ti si ti di
0: ka ta ga ba su gul
3: to ko nge ti ke bar ke ta ke so si ti si si ti bu ma bai che ke bar ke so ba maru tos lo ha ngwe che su bu gi ma da ko ne ne dre su bu no on ko ba ga pesa ka so ne bu chwa ta mi ri ne ya
0: mai ge sa
3: ko ra ma ta ko la le ne ka ko e ka go ne go galal ko gathe ko mi go ne go galal ke rogese ko go ba go kwet ne ko ne baba go ine go galal ke bare in ka sugur e bu sugur ne ga gi chuda chi tugul te no ga go ga ba ga so o ma ngwa le ga gere mi tanda go ma tin gal ba ti agle ale ni bi ga sil be to bi ag magarer o nge tu ye chin ba wa me ne ba ti chom ba sil be to si ge tor ko ngwa ne ta na to ni gela to go
0: domini
3: to go tu ta me no lue
0: domini
3: yes
0: i go tu anga ku e ba go kwenyu
3: Ah, esa ka tunga ku ogi dendi in angana lo tor kwendi langate ago yin to ta gine ko tu ta mba ger ga o o tu en ki ma gele wen che tu era en bo me ma ge ma che diri en go bai
0: ai ale do bi ku ma gele wen che tu era ma ge ma che diri de ai ngale ga skuli she ki go ma che na sinyo ge ngalale en satano Ehe, amache ke ngalare ni satano ngalega sikuli shek sana sana. Yes, utane amu damu jasubui. Nilipata message kile kujia mtoto shule. Lakini uzuri kula kwa nyunguma lo misinginyu. Awende kane tiliri deng deng deng deng lakini kwa mabel sikuli kukigiri kitu gile langi taki kuchia break. Mami kine kuka ya ine kukile kitu kudisaide kitu sikuli kule. Niko toto kwa aftam ni mbota nangu sipki kuchit. Karibu sana SGR, karibu sana SGR. Goli njini SGR kuna mambo mingi. Ngololi ngalega bundoa, ngololi siyasa, ngalega psuguli shik. Kila kitu, kila kitu, kila kitu, kila kitu. So karibu SGR. Kwa kwa le imsoko? Kima e big 150 chetache bide ni konjila kenge. Inge nile big kata chika 42 gitu. Big 42 gitu. Chika wako jure, chika wako chute donyo. Big 42 gitu. Kwa le nji chitane bide ni ngu ni konjila kenge. Iwe ndiak 7,000. Chitane bide ni konjila kenge. Iwe ndiak 7,000 ni ngu ni. Ama chwa nji big 150 cheta. Imagine bide ngu te konjila kenge. Ta iti naira bini kima sile sile sasamu. Ama regu ni sile diptem. Ichile gitu *441#. *441#. *441# to get number 1 tugana baso light kono ta debongo ni weekend tugana baso light ko gole bongo ni na weekend ak 7000 ubag mache big 500 dagli ngagli ngai big keta 150 che bide ni gonyila genge mang na nyole nene temini nen iboishe ngi tok 25 shillings ana go 30 shillings agi nyor chi se agi nyor 7000 go magere go asara so agere chi tanba 241 Agere Caroline ba 431 mwisho 190 Shadrack agere 143 Mr. Cheruyot agere 149 Musonic *441# to get number 1 kuti mache nye 7000 kuto imi tuge number 1 tuge number 1 kuma nye ubaguzi gerge ya kutogiri wendi soko anatomi wendi anage wendi dhala nta kukwa gile gima gichogi bongonu ni weekend ok 7000 tage bide ngichogwa nyila genge gingola ole nguri kukwa kwa ipik 48 Kima ibi keta 150, ago imagine ngu ni go big 48. *441# to get number one. Tuga number so la. Ema FM hello.
4: Ema FM hello.
0: Hello.
4: Ya muna ya bati ya bilde.
0: Bye bye Buffalo man.
4: Uma no atene gile puma no man. Enka biwan nyana wa kristi duwe. Gune no sampu.
0: Yes.
4: Ama chanyo atene tane bichwe.
0: Mm-hmm.
4: Ama chwa tawne Ronaldo wal magenye ako wanyo Nixon te pente ya gati kichepire kipkoane kikiri kwa eche antaitin ak matyo singwa engaram ak matyo regate regate ak kwenele regate ako wanyuwa kwa rachine kile kilesa enkaf kumulu ak magiche tarogone ak polisi watu watabota mani tarogone ak tita nyopi wiri mwuzi tuli kita rogone tuli wati adile
0: yes
4: ugu nani ni mafiasek tuli kwa ye tite mwaya sami amat kwa uti yire kile pula na mani kwa iti watu nkutena ratu tiyota nyungo unwa tiyota kwa indi
0: eee
4: Wira na katra tieta karibu na rawe tine wa mafia to tu lawa le ni bobal ma ni kuse rafu ko min tar yo ko no gini ra muize ilo no tayo
0: asante sana buffalo man yes yes ka cha melaga bo an da bi kitana ba 758 eh Wesley kitana ba 118 Brian kitana ba 211 Esther college gitu gine ya ga gile gima che gitu pi kitana 150 che bide ni gonyela genge ko ti mai 7000 na mo unane koti macha 7000 kine tareti si nyor chigia kuyonga gmai sibiri akta saa inoton ingele chitungo makinge so tiyenge chepchepinda ngungne itindai ngunu go big 68 uwa gile gmai gwenye big 150 chetacho chibide ni big 150 chetacho gma chesoko saa itu gena number one koche bide ni gwenye la genga agi bongonu unwikienda ku 7000 chita number 276 mwisho kwa chita number 68 chita number 930 number 69 nguru chita number 70 nguru chita number 71 ibide ngutu konyila genge star 441 hash mama chige gerte nsang mama chige gerte tugana unu goma anyibiki wa gumoche star 441 hash tuge number 1 porti nge ili kegeri message simu ingu nilele congratulations uwa gile ibide ni konyila genge ama ibide konyila genge wagi wetaba ngorogo ego torgo nyibi 150 star 441 hash to get number 1 to get number 1 chita number 990 chita number 266 ehe ehe kama anyo sibu gego uno kago it pick 71 goti inge nile imache 7000 ako hibu watu kapsa ilo mwanya nyorchini yano koso teni na ginyi kwa gile NSGR guma maigo maguma igo sotanji maguma igo sotanji NSGR ata kidogo so laba to get number 1 star 441 hash to get number 1 Bernard Metaite
5: Jamge bat ye ble tin lomba studio.
0: Nesenge.
5: Amuna lomba Nairobi.
0: Jamge.
5: Sai ngun lomba ye ble ke par ga paise dinguna ne.
0: Mhm.
5: Sai ye ngun ange mi ke be bani mi ho ko bat ye ble tin ge mi wa ta ko ro ni yon.
0: Mhm.
5: Sai ngun na ande dan bi chu tu te ro bat ye ble.
0: Yes.
5: Lena to ne bagle ka nyu ku re ne no ke. Anyongu boya ne gure nuil mamen anyongu yerta ne gile beto atto gondo gonne bat yadle
0: eh
5: ale oi jini te ma fe mo bat yadle ne to ga ne ko bene de me de te nyongu una
0: gonga mi sing bena de me te te ya santa sana yes nani mwingine mhm sianga senata
6: yeah e god duga god de no yerge galle I'm muted Jambo.
0: Yes.
6: One koi nakemea hiyo pepo mbaya ya kuchoma choma shule ama kuongea kuchoma shule. Pepo mbaya shindwe.
0: Shindwe.
6: Kuongea kabisa ama jawabu kuongea kinyi kangete na leje kwa zungu mwangi na lunganya na kwindo setania.
0: Wango
6: geringa. Kwa muna hote loo mkuno riri kia wati yanga kiyo mkunyo kako to mkuchutuwa ile kundu mwe bagi taki iso chikoronge nile tu
0: mkuno agi ile kutu
6: inge nile zetanya tanya zinye kuma chenga te manyo ne mii ile kundu punu nne loo kye mingeche magi ile njono kwa sindana awo nge tarta egina waro nge nani soose kya odina igi miso uti ka hablo kaki gimi tine pe soose kya po nge ile nga te ten suutu che kama kukiri inge Mwanyi nga meji itaku cha mnewe, kire kuwa nga yenji itaku kubai kwa yenji ni, kuruto cho. Mami nga sikyo ni mewe, tare. Kale nga domini, kale miya mba mezi li kwe tiyona, kwa mnye hit kongo domini.
0: Kale
6: miya mba mezi nun.
0: Mhm.
6: Ukale kwa rayin, kale kwa ndo kye kima jirawe che tuwe. Kongo tuwe kitu ni yao tuwe kitu ni mne kukwarni kitu, mwenye kukwarni kitu basho ni. Uwe bare kawe chimano, atu yo zinye, iu nanye.
0: Maya, amiyo.
6: Chibabu omezi, chibabu omezi, kawa ita kwanza chibabu omezi, isko tuwe. Kemache ketuekitu nao nyokarnekitu boisionik. Ah, tinye makimakenki. Ikere nekalelit ile mwae buch.

siri namba 10 kwa kina ndoa mavro mavro mavro mavro tena naisubu tena naisubu namba 9 namba 9 nani atatuambia namba 9 nenda na mjiji dana hata na mitene ngoro jidane misimbo iti jidane misimbo iti ana mune mwa itakine song namba 9 song namba 9 inaweza kuwa ni gani song namba 9 inaweza kuwa ni gani kake katuge namba 2 congratulations and picha wangu kunyurchi get 15,000 ulangu kanya in top 10 ulangu tisetagi kwa kase top 10 amache igeri tuge namba 3 tuge namba 3 kwa ikany weekend man tuge namba 3 kwa ik weekend man mwagine na pikipiki chachang kwa gine pikipiki chetuti gine ak bonus chachang pikipiki shek kemi yon ko pikipiki shek chuk 15 pikipiki shek 15 not 15 25 pikipiki shek kemi yon ko 25 mami pikipiki shek yata cheke itese lakini bonus ko 30,000 eh kachangara bonus ko ikwikenda jiman 30,000 ko itibika ta peak almost peak 200 bonus ko big 200 pakini pikipiki shek ko 25 lakini kwa gile peak cheta five bi bi shoko ko bidenge to konyela genge kima bi kesi ko jitu tu gena ba tri bi mut kitu isi bi riyo ko ile bidenga nyela genge bi bi ko 150,000 remember bi bi ko 50,000 bi bi ko 50,000 kima bi five cheta indu gena ba tri bi he bi cheta five riyo ko ngapsa tili rindonyo olangi ulangi nyoru song number 9 imi to get number 3 imache pikipiki go 150,000 kwa gile kima ibi kia ta 5 kwa sibu kwa ito get number 3 iwe ndio pikipiki number 150,000 pi kia ta 5 pikipiki shok ya miyongo 25 lakini kwa gile bi kia ta mut kuko tibide nga nye lagenge agi qualify ni gu agenge ibi mut ya sibu kwa ito tugana oto inyoru chini gaya pikipiki number 150,000 kwa ngalo aliko tilil soko tilil ndo nyo baba mami tena kuna mamichi tilili ndo nyo nina correct ngejuru tindo number 9

0: Yes. Kale ya minguni ya misirin ngalega cho mitchon. Ya gogo bezi ya po ya zika zikubirusi mita kulo ngalara ngetayo. Ina ile go misede na nataka urode nyumbani. Eba FM hello. Ama ichitunga masana watu nabasimu it. Ago masana watu naba conference. Twende moja kwa moja adi conference. Ye giptanu nandes. Fara. Yo.
1: Yamuneo.
0: Abai bai ye.
1: Una weekend.
0: Maya una nangu.
1: Ah, da bai bai ka somo mi gala ta ge mi te gasi.
0: Mhm.
1: Gele ne abuti abile gele ye to jita ko be shabi tatte ko tai ni ko under with this kar.
0: Ingele asi nye ene nda nangu ngat ko mi jita ne wa this yes.
1: Ukwele kabisa.
0: Mine chugusa ni ngaleke ja.
1: Akwa juji ni kabisa kwa naiko le kwanza mea ni kabisa bitke tamdus, mea ni biga enke tamdus, ngara biga enke tamdus kabisa kutke me kubut. Kwa hivyo kubut kwa rani kwa ngalale kwa ngam kabisa ako kwa wanda bete niat kwa razi
0: hidi. Ako lagi kwa mwa.
1: Lakini puti ya pilet. Puti ya pilet.
0: Yo.
1: Lakini. Amune ege sing ko besha bi ko giri ka ga ko longe ka sa ko nyu ko mie ko ka sa ga wifu ma amune ege
0: ale ma ga se te wesi be sere
1: magate ga ing ko besha bi ki ko ta sta jor wan dit ko te guno ta ko sir ki se ki ga wi
0: agi ma ki ga si le sa ta gi
1: ma ke te ko jumbe ko te ble ti ke te ko jumbe ki ai di fo sa ti ko te bi guwa kuwa yaani maiku madui
0: bane wadui ni ya nini
1: wadui ni ya nini
0: yes
1: saa buche vile gatua mashabi tukul
0: kongoi
1: agilejo nge tuye kore tapara posita magolo
0: asante sana kipe kiptanu yendo limbona and hills maji big 20 kitu kia number 4 big 20 toma big 35 wait today 6 minutes ay na ile nguo ni kwa kaki tiakta kikira tuka na one 130 star 441 hash to get number 4 number 5 kima ebi 35 chebide ni kwa njini oye ngeko isipike agi walk 20,000 mami bonus mami nde kine miki tuko 20,000 ni tuka na jiza number 0 59 914 309 ichile kituk star 441 hash agi we tuge number 4 bide nga njini oye ngeko isipike keguye marambili chego isipke kitage my big 35 ngu nuko big 20 kitu tage my big 35 nguro chitane kago yangene kotinge nileke iwe soko kwa ngete subuhi agoto minyoru message nilele congratulations to minyoru message akatukul to mga inyoru message kwa ngete ngini iwe soko labatu gano number 4 kwa nyele oye chego isipke ya ninguni star 441 hash to get number 4 tuka number 5 Tuga number fees ko 20,000 ko iti big 55. Lakini big kiko wago nyoru. Kulina njita number 116, big 21. Nguro chita number 22, number 23, number 24, 25. Tag, choke bide njoka isipke. Choka isipke oe. Star 441 hash to get number 4. Conference, kora? Singwae ngaram.
2: Kukunia boge.
0: Bye bye.
2: Amune ora bana robi.
0: Chemege.
2: Ara gana ora bana ram. Nibu kiti ora mi ora malmu. Enak tanggo deh ni.
0: Mhm.
2: Ekora kori kasi yang itu tu. Nibu mi malmu apa sa? Aku anak kami itu dulu teramu tamu sa. Jauh eh, waktu beri ni. Tamu sa train ni, waktu kilpa train ni, waktu erwar manu elu jeru ya train ni.
0: Hei.
2: Kau yang penting apa sa? Aku ni bawa list ya. Nori agen nori kapi dah train ni.
0: Iga tu ambil jalan dulu.
2: Bagaimana tim berjuang? Nampak dia apa?
0: Hei,
2: kami yang rapi itu dia tim kumpul dali, kumpul tu sih.
0: Si iga tu ambil jalan.
2: Iga tim berjuang apa sah? Kau ni tu kalau tu sih, iga tiaga ini yang kalau dia tu ambil jalan berapa kapal sah?
0: Iga tu ambil jalan jauh apa sah?
2: Iga tim berjuang.
0: Hei.
2: Ni urutan ah ini beramu, sekarang barang kopi ruan ku nak beli, nak tuan ini ya.
0: Mhm. Kongoi missing Matthew en olimbo Ngaram. Yes, you got one to Hussein Ali. I got Zainab. Mhm. Yes. Ahem. Chita number 542 397 499 314. Kago nyibik, kago nyibik 31. Kanyi big 31. Calling my annual big 55. Kogile pick your tick qualify any wagging big 55. Ibideni konyul oyeng jigoy sip ke agi walk 20,000. Ibideni konyul oyeng jigoy sip ke agi 20,000. Tuge nangalo lengo tuge number 4. E matiwe ilo itu wapsa agere chitano wende tuge number 1. Mangalo lesore ne. Ke weste na isili nge tiptem na ngunga tanako sili sasom. Chilgi chok star 441 hash. Tuge aneko mua una nene kakiko ujumbe gile. Gibe indiko tuge number 4 number 5. Kima ibi 55. Kiengalo lengo ni uko big 32. Kiengalo lengo big 32 chemi tuge number 4. Ichilgi chok star 441 hash. Tuge number 4. Yani ibide na yengi kwa isipke. Ibide na yengi kwa isipke. Giptoa ndi dire.
2: Wazi ya bada.
0: Yo.
2: Igaswa.
0: Agasi ni baman.
2: Tende wana rani gilemo.
0: Gilemo. Mite.
2: Okay.
0: Kazi nye shuguli kidogo.
2: Kongoi bwana jago bati abla singa dile mi tatuti ne gei bunya na bai gele jisiri baba tunya lunga to baba ji
0: eh ani so kwati o tiango besi esko ko nge besi ko lasma ge suria mana
2: malaso mai sene inga ne lago jo yin eh inga dile ta pomi bi asa ko ga tsana sana
0: mhm
2: ugo egin mara go mete ko yo mara esko bir ge mo ile mota ya subu iwa

0: Bir gergana bile değil ne koruz ne ne bile.
1: Gele koruz.
0: O mara o loja verta kayna kayla aci sa çungwanda o loja verta ne longi ne baba si si tavır ya kopunda. Ayo baba sa çungwane ayo baba sa çungwane ne bıçya bile. Gaver gaver o mira ne bak çıkıyor bıçya bile ti lalal da nasista.
1: Gele yuakin.
0: Iyi o kim kabiza konu bu çile masaya bir misu ben bendam ya. Bazı ne tane genga mau vera saçora.
1: Kongoy kongoy.
0: Kongoy bıçya bile ben bende saçora.
1: Asante, asante sana subembe ino limbo sachora. Yes, kaka gertuge number 7. Uko congratulations. Chitananga bafu 18606024. Kobichota njoko waljige tuga. Amachani kaskora nguni. Kasina gomye kwa uangalifu. Mi tene entu get number 3. Number 150,000 boda. Kukasi lukwa kia tuga na unagisipke geri yuga. So ya tatu nguni. Tugea number 3. Tinye boda 15. Tinye boda 15 gitu. Tinye boda 15. Kwa gile kima ichita, nebide ni gitu konyil ata. Piki ya ta 5. Kubide ngonjila genge. Piki ya ta 5. Kubide ngonjila genge. Gamu boda ya nyo nagu 15. Uinge le itindai minute ishikata. Pe itindai less than itindai 8 minutes. Boda go 150,000. Mami bonus mami ne mi take to boda 15. E boda ju 15 ko agile bi keta 5 ko sep ko ituga na otan iweli chita 150,000 je boda. Ehe ehe kumbe ibi deni ko nyila enge ko sipke kama so mango mye ibi deni ko nyila enge ko sipke ko nyila enge ko sipke agi ko akba te mzuri igu agenge ibi keta 5 je sip ko ituga na otan ina ile 150,000 kwa chegu star 441 hash to get number 3 star 441 hash to get number 3 bide mara mbili agigu net igani kutisibi bide ni choki isibi gu wakenge big 5 chegigo nye ndu gano pike ta 5 ko bide ni mara mbili chegoi sipike agi walk pike pike ichak talk pike pike sai

tisibwana gela matile ja matisibwana sweetie sibona go yoli ngwanga apkate dama chiki jwana chibig ayeng somo kele tu nini ni ona wala ndugul timi tu geta ino ka go babi gibi ngape ka go basomogo ka basomogo agina ile bigi bigi cheme yugo 15 bigi bigi go gele bigi bigi tugul 15 kema chebi chewa bide ngonyelo yang yaka isupke ngamumo